Wangu Flora. Deo nkawaona ziflora nangu mwari mkusimbidwa ho. Utimamuna sayi kumpasa manyazi nkazasha ambataka muru wabzabuino pakati bazinchi. Tsono kuna omwe amba mudziwa nkaziyo. Amba sekera lini pamwepo nenende. Amba zaka sekera mputu inango. Tangu amba zio ujimuntu uyu. Hali kupimbiriza. Muntu yali kupimbiriza. Ai, ai, ai, ai. Aiso ntawe zirikwenda zijiritawa pangono pangono na vesele.

Amvera antawe ndi 25 minutes past 2 mwasera bwanji ka 12:25 minutu masiku ano ndi kuli dziwalo zionetsa kuli lamba ndito ndi ena amafuna dziwalo ena amafuna mphepo ija basi makonda makonda iti nyumba ya chuntho ija yoti mansion yaikulu zipenda 24 mabafa sikisiri kama bulu za nayo zali basi ina ndingo tenga na okondeli bulu za mene ya reno maona uri bulu za mene kumana gani za bwanje nyumba ikuru kuluwe kuma zona unga sanke kondi aribe ziko pano pali zinthu zambiri mbiri zoti anthu akhoze uzi anja kwa madziko linango sankha kuyanja lizero zosamveseseka zokhali peno mamveka tunzopanda mururu zinthuzi Wendy Samson does it on our

0: Mbo, wazafika nzizi wa mpango wa zatu za pakati waziko.
1: Mpangwa za pakati waziko.
2: Utabaruku wa mfumba ya mpisa, utonge, mpinga pinga, na kusaka makariwa dide.
3: Mabasawa, usava kubulikira nkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena ku.
0: Avisera kufunika biraniko pa mpangwa zatu za pakati paziko. Mambo Daniel Chapo alikulonga kuti Mosambiki na Zimbabwe ni maziku mawiri adawinjana pa ushamari twera kututusa mabasa mafuta amparafino pa maronda. Mabasa nasakana ungumi kubulikira provincia ya Sofala ino makamaka distritu ya Marumeu alikulonga kuti mtenda ya kolera ya pukira pontu mwajibwa mwantu ashanu ndi wadapatwa nao. Matangwe antenda ya chikuku alipukira kubulikira provincia ya Tete. Angasi antu apate basa mbutu za ungumi alikuza mbachita nsambo kuipa kufuvinyisa mitombo kubulikira distritu ya Gorongosa muno provincia ya Sofala. Murembe wa Achesa provincia ya Zambezi alikudungunya tangwe kuswa ntemo kutsidzikira na utu mabasa auchesa kubulikira provincia nere. Anyakuipa mitima apweta mbutu ya kufunzisa mpasu kuli maswaka asie ulova Kilimani, provincia ya Zambezia. Zina kuzulatika mpangwa zaati za pakati paziku kubukira mwantu munu provincia ya Sofala. Alpaka utaleru ndine Pereira Tomei na João Sufu Kumichini. Baziveke mnidi. Badzatu kupulawasa madivene mpangwa za mumbu.
4: Pidengwa pia munseo pia pa makauno mbalo wene provincia Sofala antu wa kukwana maku mawiri. Tekafuna kulesezi, panzizu bodzeni na makadamala. Kwa lembero wa kubazeka nduli kwa ashano a nyakwenda hipi. Tukupangisa kututuka kwa pidengwa. Kitachita kuti abuki pa maku mawiri na mbozi mbaenda mpaka maku mawiri na ashano. Nkadamu kundi ya kulanga mbumba pa polisha munseo munu Sofala mbuya Arnaldo Goka. Alonguti masezi kubazeka nduli ntengwa watu adamalira mbwenye pidengwa pia munseo mwenu provincia pia kupitriza mba pizuzumisa. Papiri pida sala pia duzi na matonela dama uiri a nyama za kumedzi kulonga ninga mikamba za inu Sofala pia mala pansiku zitatu. Ipyo ntsene ndina thangwe kusakwa kuti bwana mudzaone bukira pa malonda makulu kumaputu Fasim. Panzizo Logef, ino provincia ya Sofala ndi idalembera ntengo kuperengana piku pitatu pia piku na madzana mawire a alendo. Awa, ndiyo wadenda kasaka njira za kusaka kuti awo ni malonda ninga na neo kuna na munu na amadzi kwa kunja. Nkadamu wa inu provincia Sofala wa Malonda na Machapu mbuya Alexandre Antonio. Alonguti provincia ndiyo idalembera kusakwa mbutuba na mudzaone. Pontu kwa pibi na mbuna pata mbalu ma inu provincia Sofala. Ninga nyama za madzi na udidi wa Antanga. Zakumalisa vesera radi zokuti provincia atuini ya Sofala ili pakada pakati pama senzekero andi bol kuli amuna. Pa masenzekero na kambalu mainyambani ku masenzekero wa maishkola. Nsoko nono ngefe pansiku ya chitatu. Ndi ule busana chibalibale na nampula makumawiri na manomu ya mandoi. Ikali jornade duzi na kumalisi pa mfendu wa iu mapika ningananeo. Na mpangwa zenezu zukuchita kuti nsoka wa Sofala ufike mpaka mafundu kumane words. Bukulupirira kukala pambuta kutoma pansoko na iyo. Tineepo lipatso golo. Na mafundu kukwana mawiri nduli mwa Gaza ali pambutu ya chuiri. Masenzekero aoneka ninga ale adapangisa kutana ino Sofala. Bapangisa kwa didimweni kuli misoka miwiri timbana na iyo pakati pakusaka pidiwa nseni pida pufunzeo.
0: Bo, mbati kulokotereni zonsene mpangwa zida kumanya filero. Tinati tukupangenu kuti mambo Daniel Chap alikulonga kuti Mosambiki na Zimbabwe ni mazikumawiri anazambachita ubali. Ushamwari wa kutibwera nuzaone pa kuinjana toera kuti atamarusi mabasa amalonda amafuta mparafino but veni bangwa zenezi na Luis Tayado
5: nkadamo utongwe nuzikwatwe Mosambiki mbuya Daniel Chap ndio nalonga kuti zikwe Mosambiki na Zimbabwe ndi maziko maira kufunika kakamwe tingalonga munhu mu Afrika afuna gawa mafuta parafino pamseni pina tangwe pontho yakutimizirwa na ndengo wa mafuta nofuna timizirwa mpaka maziko kusiana siana bukira kuna zikwino mpaka ku Zimbabwe. Daniel Chapo ulonga pontho kuti mzinda obera ndiwo kufunika kakamwe funa thutusa mfuma kuna maziko anagumanika kukhondukunu kwa Afrika na zwika na Interland. Daniel Chapo alonga mafalanewa pansiku ya chitatu pan Daniel Chapo alonga mafalanewa pansiku ya chitatu mdistritu Nyamatanda pakupangizwa kwa mabasa kutimizirwa kwa njira ziri zinafuna pita na mafuta parafino pontho alikudikira kuti amange michini miiri inafuna kitisa kuti iwo mafuta parafino akwanise gawa ndi mabasa naza mbachitwa mmadistritu a Nyamatanda muno mprovinsi ya Sofala na anangu anafuna kitwa paposto administrativu ya misika ndistritu pino mprovinsi ya Manika nafuna malisirwa chaka chinafuna kuze ichi na kupangani kuti mabasa newa kuchitwa kwao anata zichitisi kuti mafuta parafino anatukusirwa akwanisi tutuka kubukira pa mametro kubiku akukwana mamilhão matatu mpaka mamilhão mashanu pa chaka na chaka.
6: A pedra que hoje lançamos em Nyamatanda não ficará apenas nos alicerces desta infraestrutura. Queremos que ela seja também uma pedra nos alicerces de uma África Austral.
5: Kutoma na mabasa de kitefi bansi kwa liru, ukuumba tifeka mwala panu kupangizira kudi, mabasa wankabifunika kutalimiri panu baseni paluani ya matanda. Safunikambu kudi agawe afiki mazikwa nangu munu mu Afrika, magamaka kukundugunu kwa gu Afrika, tura kutazesi chiungano, akotesi makaliru antu, bonfa kitisi kudi antu, avirane, untumfuma itutuke. Tabizwa kudi mbutu ili nazwika, na corredor da beira já kufunika kakamwe pontho zikwapi no Mosambique ndiri na kumanika pasogolo funa zisa utambaruk kuna maziko awa safunika pontho kuti tikiti basatu tora kuti maziko na kumanika kondwino atambarukembo safuna kuti zikwe Mosambique tambaruk pontho na maziko anagumanika duze na if akwani sembo tambaruka panzizi ubuzubuze nkadamo kuzikwe ku Zimbabwe Emerson Mnangagwa alonga kuti maganizwa newa anata kotesi chiungano penu ushamwali kuti maziko maira awapontho makitisamba kuti mfuma iende pasogolo.
7: As such, this expanded
5: kumtimizirika kwa mabasa newawa na kutimizirwa kwa michini na funa gawa mafuta parafino kunati kuchitisi kuti mafuta akwanisi tutuka kakamwa kuziko kwathu ngulungira ziko ku Zimbabwe pontho tiri kupereka takhuta na maganizwa newawa nanji na chiveranu ichi ife tiri kuona kuti makhaliro athu anati aende pasugulo inafuna ife pontho kutimizira kuchita kunakita mabasatu tiri kuti kusugulo kwa ndima pyonse ne pifambe ninga munafunika safuna pontho kuti tipitirize ushamwali na ziko ino ya Mosambiki tiri kuti tipezere maziko anagumanika muno mu Afrika
7: agenda and indeed the African continent as a whole
5: wanyenka damu na salagara matungero achapa pipeline Mosambiki Zimbabwe mbuya Antonio Lais ndio napasa chipapo kubiri nazo mbaye vungwa tirakitisa kuti chapo ikhale kufunika kakamwe tingalonga tangwe kugawa kwa mafuta parafino.
7: Essa fase ocorrerá a par e passo com as projeções de crescimento da procura.
5: Mfendo uno ifipano tinakupangani kuti mabasa nata chitwi sawasawa na mbutu zinango. Ibaza nafuna chitwa makamaka mpini bazino pontho kuna utongwa munu muziku ya Mosambiki na kuziku ya Zimbabwe. Mbonyi ifipano takitambo basa ikule kufunza saka zindikira kuti basa nye inafambadani. Na ipo tinakupangani kuti ifipano tinati timiziri mpaka mamilhão mashanu mafuta parafino anafuna gawa mpaka pachaka cha pikupiri na makumbeni na pitatu. na kupangana kuti mafuta parafino anatumiziro kubukira ku Moçambique mpaka ku Zimbabwe ndio anakwata nsinzo kufamba kuna kidao oma kilometro maza na matatu ponto asatukusira mafuta parafino ninga a gasolio gasolina na mafuta parafino anapatiswa basa ndeke
0: babasa na sarkara ungumi kubukira distritu ya Marumeu alikulonga pakwecha kuti nthenda ya kolera yasose kapondo machimwe mu anthu ashanu aphatwa nayo manyankwira Luis Tayandu
5: akadamo na salaka na mabasa ungumi distritu ya Marumeu ndiwo adamalonga kuti utenda wa nyoka za kwenda wabwelera pontho pontho pinalonga fences yuno mbanthu ashanu adauthabula utenda unowu ndi utenda udatoma pa nthanda idapita pontho mpaka na lero nkhabe munthu adamalira nkadamo na salaka na kuonera kwa matenda pafupi na salaka kana mabasa na pezera anthu na ungumi pabozi pene na amai district wa Marumeu Elder Manuel alonga kutiwo akasaka dinga mba nyerizera kuti utenda kwa kumanika mbonya za malisira uku mbakala na chizikiro panzizu da lembirao mitseru ineishi alonga pontho kuti ale atenda da lembiro na utenda unowu wa nyoka za kwenda abulukira mphimba za Inyansawa Saloni na Paluani
8: é importante que se intensifique as atividades de promoção de saúde, prevenção.
5: Na kupangana kuti fipano, trikupitiliza mbatichita basatu ya ungumi. Nangi, utenda wa nyoka za kwenda, usazwikambo nenga utenda, unaoneka ninga magamaka panzizu na kumanika antu na manja da tripa. Na ipyo, safunike fipano, iruza mbumba, ifitatoma na ayo basa na ya kwa iruza mbumba, kuti isake toweza na njira za kutunda utenda uno. Safunike kuti fipano tetundu utenda, bianu kupasirana kwa utenda uno wa nyoka za kwenda. Huku mba tipisisa, pelo, sasanya maza na mwefe, pati sasanya na kloro, penu seteza. Safunike ambu kuti tiawirisi maza niwa mba tizati kumwa. Ponto, tisake manga mbutu ziri zinendefu kachitira nyamvu. Na kupangani kutitonsene, sachimereswa kutitundi utenda wa nyoka za kwenda. Mbuya Elder Manuel, alonga ponto kutifuna bweza nduli utenda uno, iwa lukipata basa funa bweza nduli kubaralika kwa utenda, malongamba kutemanga mbutu ibozi, funa tendeza baseni antu analembelo na utenda uno ushu.
8: Bom, estamos neste momento a fazer a montagem da tenda para podermos
5: Ifipano tirikumanga tende bozi funa pambula antu anagumanika na utenda uno wa nyoka za kwenda. Na kuti kabifunika tendeza antu pambuti bozeni ala na utenda wa nyoka za kwenda na ala na usua. Na kuti antu angaungana kabisa nesa kutapula utai utenda uno. Na ife tirikupitiriza mbatiruza kuna mbumba yonsene kuti itunde utenda wa nyoka za kwenda. Ndibasa na kitefe uku tirikupembambu kuti mbumba itoezi mafala anaulo. Ngefe. Tinakupangani kuti ndikawiri pachaka chino kuti distritu ya Marumeu iri kulembera utenda wa nyoka za kwenda. Na ipyo, iyo distritu ndina gumanika ya panziziuno mbaikawa ya chishano na utenda no wa nyoka za kwenda. Ma distritu ya Mwanza kurungoza Nyamatanda na Shibabava.
0: Matangwe antenda ya chikuku alikupinzirika kubulikira provinsia ya Tete. Onezo jo.
9: Zikuchimizirika ndawa za matenda chikuku mpaka madzana matatu na kumi na zishanu muno provincia ya Tete nkati mwa Mpisa pinaepe madistritu manai. Ndawa za longwezi zatoma kukaka nthanda ya maluwa makadamala ku distritu ya Mutarara midzidzina kutitarika ku madistritu anango muno provincia ya Tete. Mafalawa langiwa na chikiku cha nyumba za ungumi atatonya kuti muna ndawa za okwana madzana matatu na kumi na zishanu. Pa izo, makumashanu na zishanu zalimbiwa nkati mwansiku za kumalisa kuma distritu ya Mutarara, Dowa na Marara. Kukundi na ango mshalilo kudistritu ya Makanga, muno provincia ya Tete, alunga kuti kuchisa cha Kambeza kwa limbwambo ndawa za matenda chikuku. Na ipi umabasa mazinja alikuchitwa, tuwera kutundu tutarika kwa matenda chikuku nkati mwa distritu Inere. Mwepongira mshirulo kutistrita Makanga, Daniel Binala, pakuti akulangiza mbumbo didi wa kuchalira matenda a chikuku. Matuveni kuluka kwachi.
10: Estamos a sensibilizar a comunidade para observar todas as medidas necessárias.
9: Midzidzini mabasa mazinja kuchitwa kulangiza mbumba tira kutunda tutariga kwa matenda a chikuku. Tikufundisa anthu udidi na njira za kutunda na kuikalinga kuli makamaka anapiana. Kuli ale anakumanika mpetekwete na nyumbere mafunziro. Pabozi na afunzi ankati mwanyumbere mafunziro na kuna kutupula matenda a chikuku. Tapereka kale kale mbalemba kule anapiana ukwana madzana mawiri na ashano. Ipi tukulikira kuti tikuikalinga.
10: 202 crianças, daquelas crianças que frequentam na mesma escola.
9: Mafala, amusha do logo distrito de Makanga, Daniel Binala, kulonga tu udidi wakuchalira matenda a chikuku. Kubulikira muno ntete ndine Inoki Konseyu Masiko Didi.
0: Mwachimwe mtu angase anyopatabasa mbutu za ungumi. Alikuza mbachita unsambo wakuipa wakumvivinyi za mitombwe kubulikira distritu ya Gorongosa. Luis Tayado.
5: Pepe undimodi nzanga. Mkulongira mitombwe inabuluswa mbutu za ungumi uku ngama. Mbaizengezwa mbutu zinazengezera mitombwe magamaka zida kawapa kundu na mbutu zinangu ninga misika. Adalonga mafalani wa ndimushtaduru wa distritu ya Gorongosa Pedro Museng. Alonga kuti iwa pati ya balsa newa, anabulukira pa umbirimi ningana unu, anatea za godamiswe pa kutongwa kwa o.
11: Temos recebido medicamento, mas podem existir algumas pessoas que podem desviar esse medicamento.
5: Ifipano tisatambira mitongwe. Mbwenye, malipo anfa daipa miti masaba mitongwe neye. Mbale anfa kutifipano tinga agumana, kumalza tukusira mbatenda katongesa mbutu na tongesa romisero, anangu pinalongefi nziziuno, alikuchunuswa mbutu uzabasa. Na ipio, terikuyeruza kuna mbumba yonsene, ikale masu sosa kaona piripinaza mbapichitu. Na funenfu bonto, kuyeru zambo mbumba turaguti, ikari da chinjera. Na kuti antu angaba mitombo, analuza ndifipano. Nifi antu na onseni ali, anafunika kuti atendezwe. Panzizo bozo boze, Pedro Musenga alikupemba kuna mbumba kuti, isume panzizo na zundikirao, apati abasa anaba mitombo.
12: O que nós estamos a fazer neste momento é sensibilizar as comunidades para serem também rogueiros, sensibilizar os colegas para que não caiam.
5: Tribuirusa com nambumba é um sene, gudi. E cari da tchengira. A pate abassa. Mungaona nzano baba mitombe. A pangueno kutini insampo kuipa kakamu. Ancabe funike kutekiti pepio. Tribuweza nduli insero ningana unu. Kuba mitombo ninga paracetamolo. Makapsula. Psa zesa nduli. Ututuki. Psa zesa nduli. Utambaruki kuna ino uzipato. Mustaduru on distrito Gorongosa Pedro Museng, mbakalonga tangwa kubiwa kwa mitombwe mbutu za ungumi.
0: Anya kuipa mitima, apweta mbutu ya ufunzisa umpasu kuliapale na sikana, asie urova kubulikira nzinda wakilimane provincia ya Zambezia. Miguel Ndapasowa.
13: Andu anakuna zwika mpaka na chino, ndiyo adapweta misu wo ya fukwe, yena salaka na kupaka kuli apale na sikana, Ishi nazina ya Instituto Industrial Comercial Mero de Maio, porque ele apano para Zido Aquilimani, muno província ya Zambezia. Mwenye, ife ngunda Rádio Moçambique, tava mpango zinezi, na nkadamu wa fuku ineri ya basa, porque ele apano para Zido Aquilimani, siku nchitatu subarayino. Mayu Otilia Shembesi, alonga telepano, pangiza kute, mikanzu inere, ilikoneka, porque ele kare na kare, Na hibyo iwo alonga telepano, panzizi ya nzembe ya sumana ya mumbu inakumbukirwa andon sene amabuku apa zulu pina anapakwa tulakuzo chita ninga muna funikire pion. Otilia Shembesi alonga telepano.
14: Este ano já fizemos umas três no início do ano. Só trazer três deste ano. Os outros anos não posso contar. São várias vezes que nós já fomos à esquadra até ao tribunal para julgamento de alguns casos.
13: A pancadamo, o afuque, o seu lucupaca, a parede da cigana, e ximbecala, e a instituto industrial, comercial, primeiro de maio, porque lá no panzinho da Climani. Panguiza cute, inde, iwo, macauno, afica, pela fim de ser a polícia, catatu. Angasia makanango mwenye apulisha telepano alinazo mpango zinezi kuti andu sapweta misuo ya fukwatu ya basa nisana kupaka kule pale na sikana. Na ipyo tulikuchita basa tulikutimika nzu wazibozi salinduli njifira na apulisha na kuti iwo mbali stendeza ninga mulafunikirebio pina ifitri na magwarda vene pale ale ana salakana mbutu ineri ya basa. Tuwera kutamangisa andu sena chita uipi mwenye mpaka da chino são na minha casa os bolsos para pitirizar.
14: Porque nós costumamos trabalhar com a PRM, a primeira esquadra. Sempre que tivemos alguns roubos, nós vamos para lá e tivemos algumas intervenções.
13: A Caliba fala, a maiutilha chimbese de Encadamu, o Instituto Industrial e Comercial, 1º de maio, Bulikira Pano, Panzido Clemani, Muno, província de Zambezi. Bulikira Clemani, Miguel da Passoa.
0: Mulembe wache sa provinsi ya Zambezi alikulungunya tangwe kuswa mitemu ya kutsidzikira nao mabasa au chesa kubulikira provinsi ya Zambezi. Miguel Ntapasoa.
13: Mulembe wansoka unasalakana chesa nkati mwaino provinsi ya Zambezi. Makama ya kambakala imbe Lorenzo Gani ndiye alikupangiza kutibasa ndiye nafrika kutichitwe. Nandira udidi wa yuwa bozoboze achesa langandira mitemu inafunika tuwera iwo angayimba nyimbo zao. Nyimbo zozozo lemezwe ninga munafunikire byom. Iwo ndine bano alonga kuti kazichikene nyimbo za achesa zizinji ndizo salizwa bulikira mbuto za kusiana siana na anthu kuti kabitoweza mwambo ninga kulanganira ndine bano mitemu. Lorenzo Gani alonga kundina kuti mkati mwazikwa tano Mosambiki mtemo masenzi koneka chikulu chinafika kutara kuchitwe langanira kubweza batangwa wipi makamaka kuli ale anthu anakwata nyimbo za anachiro pina mbachita nika kuti nyimbo nzao kundi nangu kuliza nyimbo zozobozi neko peza kulinchesa peno mwanachiru wa nyimbo nkabe.
15: Existe a lei sobre os direitos autorais, mas o regulamento, como é que está regulamentado, como falava sobre a questão de penalizações, a quem usar, procedimentos para usar.
13: Apa, Lorenzo Gani. Nkadamu, pinumulembi nkati mwaino provincia, kwa nsoka, unasilakana achesa. Alikulonga papangiza kuti inde nkati mwazikwata na Mosambike, ntemu usoneka. Masisi pionsene, mpaka dachino mikanzu ndiyo sapitiriza na kuti ntemu buzibozi, walonga inde kuti sapunika kuchunyuswa ali antu. Anakwanista nipano kukwata nyimbu zana chiro, nekuta iswa nkabe. Beno kukwata nyimbu machukumu kumu. Pine pire ndi pia kuipa. Iwa buzibozi mbala na mbata kukwata chunyuswe. Mwenye mbaka la chino pine pire nkabe oneka na njira yadidi. Beno nkabe oneka kuchunyuswa kwa antu. Iwa lukona kutibasa na kutichitwe. Landa kubweza matangwa na lungwa wa. Na kutipine pire kabe peza kuli achesa. Kazijikina chesa mbala sa cherenga. Na kutibasa sa chita ninga muna funikirepio. Mwenye kabe ona udidi wa nyimbu zao. Ninga kukulanganira kubiri.
15: É normal que você interprete a música de cantor, mas deve citar.
13: Mafala a Lorenzo Gani. Mbakala mulembe, kati mwaino provincia Zambezi ya Wansoka, unasalakana achesa. Bulikira Kelimane, Miguel da Passoa.
0: Basa vesera kufunika te kufika mapeto nazo mpangwa za atu za pakati wanzi kubukira mwondo muno studio ya Radumusabike panu babaira lero tinsiku ya nchinai. Mbati za atu goneka na mpemasu tibukirize ponto misoro ya mpangwa. Takuanga anu kuti mambo Daniel Chapo alikulonga kuti Mosambiki na Zimbabwe ni maziku mawiri adawinjana pa ushamari tuwera kututusa mabasa mafuta amparafino pama maronda. Talunga mpopondo kuti mabasa na saka na ungumi kubukira mprovinsi ya ya Sofala ino makamaka distritu ya Marumeu alikulonga kuti mtenda ya kolera ya pukira pontu mwechimwe mwantu ashanu ndiyo adapatwa nao. Matangwe antenda ya chikuku alikupukira kubukira provinsia ya Tete. Angasi antu apatibasa tangwe kuzwa ntemo kuzizikira nao tu mabasa hauchesa mitogu kubukira distritu ya kuipa mitima poeta mbutu ya kufundzisa mpasu kuli maswaka wa Achesa, provincia ya Zambezi alikukutsinzikira na utu mabasa au jesu kukira provincialaire. Anyakuipa mitima poeta mbutu ya kufundzisa mpasu kuli maswaka asie ulova Kilimani, provincia ya Zambezi. Na kupangana pera ina tome na João Chuvu kumichimi salaka.
1: Angwa zapakati padziko.
2: Utabaru kwa mfumba ya mpisa. Utonge, mvinga pinga na kusaka makariwa dide.
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena kuhu.

Ndiyo tanya kutifesiratu. Lero tabwela na mapungu wa kulanga amaya da barambu mamuna. Sumanele talonga kuti amaya da barankazi. Kwenseni pisaoneka. Lero tapamba na tenepa. Mamuna nankazi, mamuna kalipaikarlitu Antonio, Chanjira, mkazaa kalimamaria prema Tomu, Nyatwa. Mbwenye pungu adenda kapeleka mwari kubanja, ndi maemilia kulaso, ndi ingamimba. Aka kalamedza kaimaria dagrasa ponchikoti, mazalari. Tapamba na tepo muda ipisefu na tilekere na mwemila komesefu dondo imwe na ifiti kulangana. Adatipatia kumichini kutipensefu kwa nisiveka ndipai George Barush. Takuti.